Kunanka pusak parimanta, pusak chininis wasaykus pakan, hermanos, hermanas, y manaya kallaris pakasunchak kay willa kipakuna wakichita. Cheja wakana paikamus pakay kutuku y uyarimus kunata, Bolivia suyunchispi, jinaliata wak suyuspepis kikliat kashanku, bolivianas y bolivianos, paikunastapis, napaikus pakanchak. Chanta...